0: was asked on kwana wudi ama no edit me atwa ba because say we show my way ma ya tse se ya no discipline panyini mu akola akola mu panyini ahobrasie no obuo pa firi wo my way mu eno na na no pe yakopon se se me shame family because we share yakopon na body a obo ye no a yakopon obo adam to no ohwehwe se adam di obuo be ma no ta emi ma me
1: amen
0: na ebra adam anfa obu anfa ma yakopon a otu yakopon shame no mu guye no mu se dia esiwie adam eti amire bia no dia wo hye na hye no se wanfa wo guo ne ani die ama no a e din so betumi akọ wanim eti onyakopo amra edi kan Exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12
0: aha
1: o si di waja ne unani
0: ana nyakopo de ne mra edi kan eba no ana oka se di waja ene unani
1: na wo na awale sa
0: ansa na wo kwa na edi ade awale eti so wo na se umu ade a e din pa se wo betumi anyina che eti Moses de mransham na edi kan ba ye no ewrade se etro hye mu se di waja ene wonani
1: na onko na wale
0: na onko na etume ye de ade awa ode mransham ne bo wo bu ye no ewrade sade e ba se meto so bi no e sample Moses no na wa sade kilometer verse 16 na wa sade tro dia shim
1: 25:16
0: aha wa se sey
1: di waja ne wonani
0: na ewrade asa tro hye mu se di waja ne wonani
1: se na wa de nyankopon asa
0: wo se di ewrade nyankopon asa wo
1: na onko na wale
0: na onko na ye de ade
1: awa na siwiye
0: na eno asa na betumi asiwiye
1: sa
0: enne mlatie ne maba wa wo nnama babulafo pina dia obuna kire se obua ne ne dia wo so ipa de ma be na wo fo no
1: obi ebi ni ho
0: wo mu ni bi na okko bible no mu a wo bo se kane no se kronfo ko wiade ne ye chi no a na bible se anke se ni pa no kra no anke ye mu na ni mutia but se wo ma wa no tia panyi na na yesu abu okun so okko di Deuteronomy chapter 21 verse 15 na Taiwa mami.
1: Tonomi.
0: Chapter 21 verse 15.
1: 21 verse 15.
0: Bati ya ni ababa wa utime niye na nupesha. Weni ya ubrasye ni ubua. Enese unese mbomodi neti amerikana kopebi. Exodus 21.
1: Exodus 21.
0: Aha.
1: Verse number.
0: 15 to 17.
1: 15 no.
0: Aha, wasi said.
1: Wasi, di obo neja anase nano.
0: Iti babo nese di obo neja anase nano.
1: Kumuno, kumuno.
0: Ta emi mami fa.
1: Amen.
0: Titino. Sa utro wo sa opengini soa na yesu abu okun
1: eh
0: na so krofa ko wiade na odi amenya na bible se me yemu na nimutia
1: sa
0: na so ena blantie pa baba wa wo mu hwehwehwehwehwe ya che krofa na okobo ni bi
1: eh
0: wo ya mbokra se na krofa ya che no na okai verse 17 na wo se sey
1: your dumi naja
0: nti bible se obi bia
1: na
0: odumi naja
1: ne nano
0: na sha ne nano
1: kunu onku no
0: bible se sey ni pale nya de ade
1: yonku
0: no titi no sha wo ya kra na se wo mu ade ya wo ni obu ni ani dia na bible no me yesu abo ni akum
1: yes
0: eti ene mlatie ne maba wa ene mosisu a muni nya mesro ni obu na muni ya obrasie no ene de muntie me ne pa
1: so bo kwani
0: na wo pese wo ko wani mu a na wo pese wo ye ye na wo tumpo wa blabom na wo nyini na wo beye minister wo nyini na wo beye mp so wo pese wo tum ko wani na wo bedi wo mampanyini a disa wo nya wo buo ene enidie
1: sa
0: ene mlatie ne maba wa ntum nko ye nim nyina akere sey ye na obuo ne enidie na wo ka Deuteronomy chapter 27 verse 16 na trusha me ka sey Deuteronomy 27 verse 16
1: 27
0: number 16
1: ti nyakopa asem no
0: aha trusha
1: eno me nka de oye naja
0: ene baabo ne ka se eno me beka obi a oye o naja ene ne na
1: na man nyina nka se
0: na aman ne nyina aka se
1: amen
0: ka emi ma me pa eso ene be hwe akura keto aka sa chire ne ma me a se obe wi ase ache
1: ya asem o
0: abrantie tu asem ma ne papa na se panyini bi a wo buo ne ye ne die na etumi ma obi nya awale free
1: sa
0: titi mble mu 1986 mu ho na ka ho aye den na abrantie bi tena tatabashi na ofiri enche ho baabi a oba na oduru kuro bi wo ekwan mu ho baabi na abrantie ne take it na oti tatabashi no na bla abrantie no oduru kuro no so no a papa pe mu bi ebetwa take it betra ka enu no abrantie no nya ogwo ne ani die de ma papa no na osori akunya na oti so ne so na papa no ebetra so na we na wom wom na abrantie konya adwuma bi ye wo tema na oba abrantie ne hia ne se okwakwa wale no na abrantie ne ka kire ne se ofiri ashenge gwa side ho eti ada wo mo boabo a wo mo se wo mo kwakwa ye oba no ho ade no efi a wo mo wura mu no na ye sa papa no a abrantie no sori ye e ma ne tena akunya no so no eti abrantie ne de wo hu papa no na papa no wo mo pie fie wo a papa no ehu abrantie no papa no hyase ye se wo kasa ei abrantie we no ba wale me bei nti e ma abrantie ne ye mo hie no osusu se papa no ebi a waye no mfumsuo bi e ho ansa na papa no behyase aka abrantie ne story e kwa ofa so mani gina ka mu ma abrantie a wo tete kitifiti sɛ reside no aba na ɔno nti ablantie gyae kunwa ma no na ablantie tumi gya ka mu from safety takrade no ɛhɔ na ablantie no hyase sɛ ɔkai eti ne saa ne nti no papa ne ka sɛ obuo ne ani di a wo di ama me ne nti no me baba no me de ne kyew
1: eh
0: na ɔsɛtu ne for sɛ tuna sɛ sangbe wa kɔpemɛri wo a emane mane ase obuo ne ani di nti
1: saa ka ne nyina
0: ɛna mlantie ne baba wani obuo ne ani di ne nyamsuro ewiase no ya fa bo yɛ mbote sɛ de ewiase no yɛ ndi ko problem ta wana eita babo ne kan se bi wo
1: meba
0: o se ntira babo ne tu fo sa meba
1: ti wo jan chere chere
0: babo se ti wo jan chere chere
1: na ehu na
0: na nchere chere nso anya di ade
1: ehu
0: ka emi ma meba
1: amen
0: yi kan ye wo betu kwan a na wa wo fo che wo chira se
1: sa
0: omni ne wo nyam so ne ho na so no fo wo mu ba no
1: eh
0: na ni nyina ye nyankopon mra ema wo nipa edi ye wa blabom
1: sa
0: akosi akontu a wo ko no hwo ho su ye e ma ahyam ayo yon ko talom fanko wi we bi afable fi mo aye no yakob ni mu ni nim die mu a ni nyina wo tro nse nu ma ni na mo yakob ne so na ko na sakofo e go se popo ya no won
1: che de
0: to aso e
1: o se na aye uti ani mo nya
0: unama onipa bi a obu ade no fa ne ma me ne ne papa enkyere kyere ene o ma tere tere di yanim o ba go se unama aye nim nya kese adi wachi
1: abotie de ma o
0: ene mranche de ma ba wo mu ade to mo na ma mo ma me wo hom ne o papa hom kwa ni wo mochi
1: sa
0: o mo ni nya me shiro ni obuo
1: da bi o
0: ene no na wo ko proverbs chapter 6 verse 20 to 22 a ba bo re ka sei
1: me ba
0: nti o se me ba
1: wo jamran
0: sɛ bo wo jamran sɛ
1: na nto wo na nkyɛ kyɛ
0: na ma ne kyɛ kyɛ so nto nkyɛ da
1: fa ne ti wa koma ho
0: da ya fa ne ti wa koma ho ba bibia la wo be kɔ no ma wo ma me no papa
1: nkyɛ kyɛ
0: wo kyɛ kyɛ no fa kyɛ kyɛ wa koma ho da nyina
1: na fa be bala wo kɔ ho
0: sia na fa be bala wo kɔ ho so sia
1: wo na mo a
0: na bible sɛ sɛ wo na mo a
1: ma ne nkɔ gya
0: wo ma me no papa futu nkɔ gya
1: wo da
0: sɛ wo da so a
1: ɛhwɛ wo
0: sɛ ɛhwɛ wo so
1: na wo nyane a
0: na wo nyane so a
1: ɛnyɛ wo sɛ mo de
0: ma ne nyɛ wo ani gye sɛ wada sɔre na ma me ne wo papa futu wafa na de bepia bɔnten
1: yes
0: ɛna mmeranteɛ ne mmabaa a wamfa ma me ne papa futu o
1: a wo deɛ de
0: ka kyerɛ na wo olma deɛ so ayɛ kolo
1: ɛn
0: wo le di deɛ wo mo mo tam na twam
1: twam bagyimble
0: no lie
1: yes
0: no ke kan se mu sa na okɔ
1: mm
0: no okɔ kɔ nyim obi ba wo hwɛ no obo ni dua na tim
1: yes
0: no okɔ kɔ hia pɛn mu bi no akeka setia no tim
1: yes
0: ɛno obo ni ani dia nti wo kɔ confinement hospital 37 no me hospital sankɛsie no a obo ni ani dia ni wo nti wɔn notice board no kɔ hwɛ funeral process no wo nkwala nko a
1: mm
0: nkwala nko a nurse training kɔ no a ye ba hospital wo na nhyɛn no wɔn funeral process ani edia fun asun famu yo owie nurse training college ni wie ya ye de green ni sha no ye de white ni to anono wonim sha ni sha so nurse ni bi ma da
1: eh
0: de bi opi award won na ne ma me ne yale da won ma me ne yale da won she ma me ni sha eno show na de go won paper why mo hu fi no aya ma de wo fi ni be bi amonam bia na edi machi ma me ni she ni sha nurse ni ko fi wa ma bi because anyway na nyane nyina na ye mienu
1: da bi o
0: na twokrokro so akase di waja ne wonani na kwa na ye dia
1: awale
0: etu ma wanu tie panyiri pe na nyankopon wo krokro firi wo mu
1: yes
0: na bo shama ba wuram na obo wuram a oba sha obewia na wakum na wa dia de
1: wa sai
0: enti na nam la tie ne baba wa wuti se porter nkokko no because obo ne ye die pa nya dia de
1: ebi no
0: ka ne pa obi wu a poster ye ye no wa de fimfam ba wo no she wo sambod bi wo soro na sa sambod na wo soro no Amen.

0: onyankopɔn hyehyɛ awadeɛ kama ɔse sɛ
1: na awurade nyankopɔn deɛ onipa no kɔdua
0: awurade deɛ onipa kɔdua de nturom hɔ
1: sɛ ɔno na ɔnwɛ hɔ na awurade nyankopɔn ahyɛ onipa
0: na awurade nipa hyɛ
1: nyinaa di
0: bia 24 no
1: 24 nti ɔbɛma bɛgya
0: nagya nti na ɔma nti ɔsɛ sɛ ɔbɛma bɛgya nagya
1: na ɔde no kɔbata ne yere ho
0: na ɔde no akɔa de
1: bata ne yere ho
0: akɔ bata ne yere ho toa so
1: ɛnam korɔ nonu dada
0: nonu
1: ɛrja
0: ka nhyɛ awurade din da awurade hyehyɛ awurade ɔhyɛ gyɛnɛ verse 1 aha
1: any hebel
0: hebel
1: na adam hunu ne yere
0: hallelujah
1: amen
0: adam hunu ne yere
1: hawa
0: nyakadi wanka so grawo ne yere eti onyako tawade ma ifu mebu eti ni hawa ko ne yere wa ba mti ona oba ne adam na bayo eti wase adam hunu ne yere
1: hawa
0: eti adam na ne yere ye hawa ne yere ne hawa dado hallelujah
1: amen
0: eti obi ka jo se duaba na omukodi ya no eye adam fa ifu a na oye torofo because o fa wo yere enya dwaman ne wabo
1: dabi
0: hallelujah
1: amen
0: so fa wo yira enye dwama yo
1: dabi
0: eti wo se adam ho ne yire eti onyakopon bo oba ara odin ble be ma no
1: sa
0: sa ne yire eti eduaba na omukodi ye no wanfa no enye se adam kofa oba ye eduaba na esi turonum
1: babu na nkan sa
0: ka emi ma me ba babu sa mo nwire ntira de ya kire no
1: sa
0: wo se adam ho ne yire na oyede an
1: na onyinsane
0: na oyede ade
1: onyinsane
0: na de ye hu ye yire o
1: dabi
0: ye hu ye mpra na ye nyinsane
1: sa
0: Bible no say Adam ho na yire na onyinsane twaso ai
1: na wo kain
0: na oyɛ de ade
1: wo kain
0: ɛna so de ye hu ye mpra na ya wo kɔdwo
1: yes
0: ye hu ye mpra na ya wo kwa me
1: yes
0: ye hu ye mpra na ya wo ama eti onyankopɔn hyehyɛ awade ɛma Adam no ko first Corinthians chapter 7 verse 8 to 9 ya hwɛso ma me
1: first Corinthians 7
0: ai 8 to 9
1: Paul to awalefo ne sugyafoɔfo
0: Paul to awalefo ɛne asugyafoɔfo
1: na meka mekyɛ sugyafoɔ
0: ne na onyankopɔn ɛhyehyɛ awadeɛ nti wɔse wɔka kyerɛ sugyafoɔ ne akurafoɔ hye
1: ɛyɛ ma wɔn sɛ wɔtena wɔ sɛ me
0: ɛnyɛ ma wɔn sɛ ɛyɛ wɔn sɛ nka wɔtena wɔ sɛ me
1: na sɛ wontumi nhyɛ wɔn ho so
0: a wontumi nhyɛ wɔn ho so a
1: ɛne wɔnwale
0: wɔnwale hallelujah
1: amen
0: nti awadeɛ yɛ adeɛ awurade ani gye ho paa
1: yes
0: wɔse wontumi nhyɛ wɔn ho so nti
1: wale
0: wale toa so ɛ
1: na ɛyɛ sɛ wobɛwale
0: ɛ bible sɛ ɛyɛ sɛ wobɛwale
1: sesɛ ho bɛyɛ
0: sɛ wobɛtra hɔ no wabrɛ dwaman
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: aha
1: na ɔsɛ ɛyɛ sɛ ɔbɛwale yɛ
0: ɛyɛ sɛ ɔbɛwale
1: sɛ ho bɛyɛ yɛlɛ
0: wo sɛ ho bɛyɛ de ade
1: ɛti
0: Proverbs 18:22
1: ɔsɛ deɛ wɔnya ɛyɛlɛ no
0: ɛti Bible sɛ deɛ wɔnya ɛyɛlɛ

0: SendWave is there for you. With secure transfers you can trust, great exchange rates, and speed that keeps you close, even when you're far away. All in an app that makes sending money to Africa simple. Be there for the people you love with SendWave. Download our app today and enjoy $10 bonus credit on your first transfer with promo code AFRICA10. SendWave makes money off the exchange rate. FX rates are subject to change. Promotion is valid for first transfer only. Ends 31st July 2026. Transfer must be equal to or greater than the value of the promotion code. T's and C's apply.
1: Na onkram mfiri assign mu sue de kwanhiem sana gana fo amu gana hanso mutie ye nanu penso esrema mu nanu pe already inshallah ne nananu enyina no pe already inshallah mini bisa won so watena se already inshallah chen nanu pe ubetie onyankopon asem a esombo last week ye no chensem bebre. And then so, Nyakupo ebi e kwa yafu frama hendia. Ache se sanse mno. Eno che yeno. Ye babi yi mni atuwasu. Na, wenipa bia so engusedia. Obisi ye tutuwa na mou ye. Saudi uti uko ula wadim. Saudi uti nswe ure mdada. Efesu na obo hupa. Wae ready na wesi yesi. Mwuse, ubibu wa wadim unkonta. Inshallah Awurade.
2: Amen.
1: Akyere Onyankopon. Nti awade amoye no nikebuka futuma ntone moye yena dia mope no. Enya di oni Onyankopon bema woni pe bia afa no ho disa. Inshallah Awurade.
2: Amen.
1: Tini ba. Heaven hono ye nwale wo suru ho. Ye nko wale wo suru ho.
2: Dabi.
1: Ba sa si su die ne die. Onyankopon bebu ubebu hu nkonta akyere Awurade. Sana eti tianope ya mompa ye na di Onyankopon dia manye no enko yanim na ti ni ye pa
2: deja nan pa so manye da wase ya ba betena ona ase ye ti onim asem de bia se de ye ka no eyenkon duane ama ye kra ya ba be di no me e won hum ni enyini so won hum empa ba e ba ne se obe ma won konkura be kan ho na wa ye ka ka fo adum ti ne bo mpa ye amen.
1: Last week said that yes, you know, we change someone. Now, couple of fire, so may tell my what he has said. Ubebu, a word your home conta, actually, when you're coupon.
2: Yes.
1: Tiny. You two look a clear binia to one seven swammer. So your bass over your bema. Awadi ya Nyankopon wanshi sani keke. Neni kuhu yi pa, neni nisufye. Tini yi pa. Misi babru numu Nyankopon emra. Anana shedi ya etosu mienu wa chulonse mnumu. Eya awadi ya. Babru ne daho kesini yina. Nyankopon wa shedi ya etosu mienu.
2: Eya awadi ya.
1: Eya awadi ya.
2: Amen.
1: Genesis 2. Okachire wenipa 15 to 17 okachire wenipa se. Wenipa efri.
2: Genesis chapter 2 verse number 15.
1: Ya okachire wenipa se.
2: Na Awurade Onyankopon de onipa no kwetena edintrum.
1: Obo onipa wie ye pe.
2: De kwetena edintrum.
1: Ena odi onipa kodua edintrum.
2: Sa onno na onwe ho.
1: Onipa no.
2: Na
1: onwe ho.
2: Na o she onipa se.
1: Owie no. Ena o she onipa se.
2: Tum ha nua ni na.
1: Tum ha dia ba nyina jibi.
2: Na papa ne bone ho nim die dua.
1: Papa ne bone ho dia ba dia ne die.
2: Eni.
1: Efi se. Efi se.
2: Da o di da o be di bi.
1: Da o be di bi.
2: Wo na o be wu.
1: Nshanke Awurade.
2: Amen.
1: Ti Nyankopon ahye dia edi kan. Ewo Bible no mu no. Eno no. Bible kese ne da we nyina the first commandment. Awo Nyankopon ahye ma we nipa. Eni sa amra we.
2: Amra no.
1: Ufiti wo na ko. The second commandment.
2: Verse number 18. Na Awurade Nyankopon ka say.
1: The same chapter. Genesis 2. Uriye wana na oba 18 no na oba ka say.
2: Na Awurade Nyankopon ka say.
1: Na Awurade say.
2: Enye se onipa nko tena.
1: No. Enye se onipa nko atena.
2: Na meye ne sesu obo
1: afo. Na meye ne sesu boafo ama no.
2: Na Awurade Nyankopon de no nyakopo nyakopo de da ti anwene nwrem nwa do man na
1: nyina
2: ni ewiam nwa man na
1: nyina gawra
2: amen na ode won ba nipa ni nchen se
1: ble nipa ni se
2: obehunu se de
1: obehunu se de obefre won
2: na de onipa de fre abodi
1: na de onipa de fre abodi biala ewo hono
2: eno ara na ni din
1: eno ara ni din
2: na nyakopo toto ani tateboa
1: bia
2: nwiam nwa man nwiram mwa do man
1: na din
2: na onipa de
1: onipa de
2: oyɛ no boafo a efata
1: nhyɛ gɛwrade
2: amen
1: onipa de wo nya ne sɛ so boafo
2: a fata ama no
1: a efata no ama no
2: na ewrade nyankopɔn ma enna da ho to
1: onipa de ma na ho eto onipa so
2: na oyi ne mfim pade mu baako na ode na ode nam na ode nam tia anem na ewrade nyankopɔn de mpadea a
1: oyifiri
2: nipa no ye oba na ode ne bre onipa no
1: ene ode oba no ebre onipa no
2: na onipa ne ka se
1: ene onipa ne ka se
2: afi mi no mpem
1: mu afi mi dompem dompem
2: ne honam ni
1: ene honam mu honam ni
2: oyi na obefre no oba
1: oyi ni ebefre no oba
2: efri se
1: efri se
2: obare ma mu na
1: oyi ba mu no oyi ni firi ye nti oba ti ufuru ba mm ti ko ene urade ka se
2: Saint na obrema beja ne na ne neja ho na ade ne ho akobata ne yere ho na waye honam kro na won banu de na won banu no de da adeja amen
1: ye inti na bema beja ne ja ne ne na
2: ade ne ho akobata ne yere
1: ne ho akobata ne yere
2: na waye honam kro
1: na won mienu nyina ade
2: aye honam kro
1: yes ti onyankopon ne commandment ahyade eto so mienu ewo bible kese da ye nyina mu no eya wade Hallelujah.
2: Amen.
1: Nti Adam ni Eve nyankopon hyehye awade ma won. Ansa na wo mo kro mo koti duaba ne biadi. Wo mo wale Genesis 2. Ana wo mo ti duaba ne Genesis 3. Hallelujah.
2: Amen.
1: Nti ha se no duaba na Adam num ti di ye no enye oba ne be man na. Hallelujah.
2: Amen.
1: Ana kofa sha wo ha wone ba ye. E duaba nkasa na wo mo ti di ye. Tila ukai asabu na suno ba ni chidi ya bani bidi na odi ya bani bi koma ni kunu Hallelujah.
2: Amen.
1: Nti ya ba ikura wa utumde nante koma ubi tisa apple anka jenie. Nti ya uradisi saa wadia mawon. Ansanu wamu kwa chidi ya bani biya edie.
2: Edi.
1: Edi. Iti usha Genesis chapter 4 verse 1 wa. Genesis 4 1 na. Ose say.
2: Eke ni hebe. Na Adam nene yere hawa shiamu.
1: Adam ne ne yere sen
2: hawa
1: ishiemu
2: na onyinsen
1: na onyinsen
2: na awukin
1: se won wade no hallelujah
2: amen
1: eti yakopon shisha wade ne di kan ma won wansa no mukoti duaba ne biaye den
2: edi
1: nti no se na adam hu ne yere
2: na onyinsen
1: ona oyede
2: onyinsen
1: yes
2: na awukin
1: ti ni ye eti ni ye nti awade de mame papa wutie me se Ude wa wadie di agoro te se akora wati anwea mu a ye de sade atuntura de egu nanim so ofani agora oho ba kire opa awadie di nipa bebre be kobu nsam jem tinie pa enti uko first corinthians 7 na verse 10 to 11 na tie ne tie ni ye pa pese bibie no ma bia ni so kire okakra bi e wo last week nsam nu mu Na mbe saa chwe wa juni jina samwa minu ya baado pay minu ya baya mamino ube chede so. Nti uko first Corinthians chapter 7 verse 10 to 11 na uka asimbi. Owa say?
2: Owa say? Na wana owari enu di. Na wana owari enu di.
1: Profiti 10 to 11. Eni tia.
2: Owa say? Na wana owari enu di. Misha won. Enyeme.
1: Tieni yo.
2: Misha misha
1: won. Oma ye di.
2: Oma wari enu di.
1: Womo awale no de
2: mehya
1: won
2: enye me
1: enye me
2: na
1: mmum
2: eyurade
1: nti asem ye obekan enye ono paul na dwen nye ni nyansa bible no sa twro ni nyina firi nyankopon humi mu mebu ana
2: sa pepepe
1: first timothy 3 no o se ye man kirekira ten ye nye sa
2: sa
1: nti paul se womo a womo awale no de
2: mehya won enye me
1: enye me
2: na mmum eyurade
1: na mmum eyehwanya
2: eyurade
1: awurade
2: se oba inyanu kunu
1: se oba
2: inyanu kunu
1: unyai wukunu
2: na se oja no a
1: oba ja ni kuna
2: onware bio
1: onwale bio
2: anya saa
1: anya saa
2: onsa ne nko ni kunu nko bom
1: onsa ni ni kuru dada no
2: nko bom
1: enko bom
2: na oma okunu nso na oma okunu nso nya ne yere
1: ma okunu nso nya de yere
2: nya ne yere
1: ti asem ni ye pa atebu de be hu ni pa bebre ko bo nsam jem awa awade ho
2: awade
1: ɔsɛ wɔba nyae no kunu
2: na sɛ wɔgyae no a
1: sɛ wɔgyae no kunu a
2: ɔnware bio
1: ɔnware bio
2: anyɛ saa
1: ɛnyɛ saa
2: na sɛ ɔsɛ
1: ɔsɛ wɔbɛsa ɔnware bio deɛ a ɔsan so ne ne kunu no nkɔyɛ deɛ
2: nkɔbom
1: mena metwerɛ ɔyɛ
2: daabi
1: wotoa so ɔsɛ saa so no a
2: ɔkunu so nyaa ne yere
1: ɔkunu so ɛnyɛ deɛ
2: nyaa ne yere
1: da no ɛbɛyɛ dwe wa wadia ho ɔsɛ saa ne ɔkunu so nyae ne yere o sɛ ɔkunu so agyae ne yere a ɔno so nsae ne na ɔnsae ne ne kunu ne yere dada no nkɔbom
2: sɛ ɔpɛ sɛ ɔware biom deɛ a
1: na woto asɛm no so a nhyira gya awurade
2: amen
1: ɛti ɔse deɛ a ɔbɛware deɛ a yɛgyae no no
2: wasɛ awadeɛ
1: halleluya
2: amen
1: verse 8 no kai homam
2: ase na nkam kire esijafo ne ekunafo se enye ma wo eye ma won se ontina wo se mi na se o
1: won tumi se
2: won so a
1: won wale
2: won wale
1: haleluya hwe awade ho asem na mo mu di di agura na gana oba bi asore na opa kene no ma bebe bi asore na ato oba si abonti wa yere no wotwempra wo kunu no wotwempra no ma basa basa ubebu wa wadie mu nkonta akire o yakopon last week ye kan malaki tu ni kire wo me wana
2: sa
1: bi ho kan ye fami e bia ni kire nipa me nimpa hu malaki 2:14 o se sai
2: Malaka chapter 2 verse number 14. I say, na mu bisa say, enam de enso. If you say Awurade aya wo ne wo mranti bremu yire ntem dansini.
1: Hallelujah.
2: Na otwa na ona otwa no nkontompo.
1: Awurade na wotwa no nkontompo no. Obisa wo. Ose Awurade aya wo ne wo mranti bremu yire
2: dansini.
1: Dansini.
2: Ona na wotwa no nkontompo.
1: Ti hwe de wo ntwa Awurade nkontompo.
2: Nanso ona ne wo nkafo ani
1: wapam yere
2: no enya baako na onyankopon ye won ma ne honam na adan ntira sa obewo ma a na misuro wo won mu
1: isa ge urade efisa wono nyankopon otawale guo
2: otan
1: verse 16 no yesa no kan
2: sa
1: kan obi o ma 16 no sesey
2: ase na metan aware guo
1: otan dian
2: aware guo
1: hallelujah enti ade ye wo nyankopon tan na ye na chiwade te se bola so ade ye ba ko pe
2: se metan aware guo
1: se ye besi nkunya se ye guo awade
2: guo awade
1: ana obi be die nim kra kra kra kra kra kra kra edi ade bi a ya gye afri obi ho edi obi ama awade ye ishanga urade
2: amen
1: no bibe die nim so de sa de kro no ekọ akwa kogu sa awade no
2: gwa awade
1: jenie pa ukọ cho se nim so awale se efo be nya won chefa o uja ta die nim nya sa na urade kan
2: sa no kan
1: eni tina Matthew 19 verse 3 no yen hwa de kakra bi ho yen hwa de ho muko jina so dem for better for worse oba ne ba ma hia foforo no omo wale a last week me ka kire wo mutum ko jina papa ne mfikire ho wo hwe form ho a wo mo hia mu agina ho afefe ye ho ano akisi kisi ama papa ne mangu ne shi ni dan na chi nyina form ho nyira ite se mochi abedi agoro ho ko nefe mo wale biya na fu ni pa ye dia ope tinetin ye kofon ko busa yesu Matthew 19 be fesa me huma hu awade a wale no important ne so a esoso mbo ewa awurade anim ai ne obi ade na wade di agro epam we tamo we ba gano to afawium we ka we be fa we ka wa no atoa bo no. Hallelujah.
2: Amen.
1: Bema po

0: ɛne tena Matthew 18 no verse 20
1: ɛkwan a wɔne wɔfom adi
0: ɛkwan a yɛnua a wɔfom adi
1: na sɛ wonua fom wo a
0: ɛti sɛ wofom wo a
1: natɛn
0: kɔ na kɔyi natɛn
1: wone ne nko antam
0: wone ne nko antam
1: sɛ wɔtie wo a
0: onyankopɔn wɔma yɛ procedure a bi ɛsɛ sɛ yɛdi so wonua fom wo a kɔ ne nkyɛn kɔyi natɛn
1: na kyerɛ
0: sɛ nyankopɔn ɔmpɛ kasa bebree awurade mpɛ asɛm a yɛtire ti
1: sɛ wɔtie wo a wonya wonua
0: wokunu fom wo wakɔbɔ ne maa Obi ha obi sisi sister wo kro de ma sham tete we na so obi ha wo kra na se wo wo mane wo se wo ha wa obeye wo mo obeye wo mo sheke
1: amen
0: obeye wo jai ma urade wo kro de ma sham ha wo ema urade wo de to bua sia na hwe no a ejeje ne so Odu abada 11 to 12 opie wa na wa man nsuo. Na wa sa to ndidi ko ka gi nsuo. Jai ma no sa. Wonu abetena sia betwene ho a, ma hu bra bi a, wonu akasa ne kete so. Na teacher ne bi ko fa na yiri wonu akasa ne kete so. Opie so, hey sole, we dey minim sha wa me ye sole. Wa na o sai na chi.
1: Montu aso.
0: Obe fie ne yiri ye aduane wodi. Anadwo dadam wa wa musa ne yiri no wa nkare. 4 days sister ne ma duro so gom gom gom gom. Ono anka se wu ukunu ha wato bu ase na urade be kunu ama ama moto na ya odia to bu ase eya wo na wo be kunu urade be ku ama ma ni moto ni nyina be di wu nsam ni moto ni be ba odia eja tu urum su no e ba be ka wu nsam to bu ase na wo to ase ne so a wo se
1: wo se sɛ wɔntie wɔn so a
0: wɔntie wɔn so a
1: wɔde wɔkɔka kyerɛ asafo no
0: ɛfɛ nsɛ no wɔkɛka kyerɛ asafo no
1: wɔntie asafo no so a
0: sɛ yɛ kɛrɛ sɛ stil nnipa no so wɔmpene a
1: ɛne ɛbunu sɛ ɔbosonsum
0: wɔn nsɛm kɛhyɛ ma awurade ɛfɛ deɛ wɔnkasa koraa woto saa nnipa no a ɛnkyea no nyankopɔn nyegye nnipa so nnipa yɛ mɔbɔ ɛti onyankopɔn wɔnyegye nnipa so sɛ

0: Eti akrase bo yon ron na te ni pa ba pa bi. Yin shia Bible.
1: Mouni bi.
0: Enkrafon shia Bible ba kukula. Eti adifwa ni nyila hunse. Awa se ye swa. Inti kumase ya swafu ni nyila ko guwa.
1: Nwa ubi ako.
0: Enyase mkitu wo.
1: Ko peska.
0: Wamo amun soli ya guwa kumase ya num nyila ko gunkla.
1: Nwa ko peska.
0: Mi wa swafu ake siya ke siya gunkla. Kumase ya. Wamo soli ya gu. Wamo ko gunkla. Ebi kute ni pa baya fon hende.
1: Nwa mkwa jom pension fee.
0: Because woman trust ya se siya bu bunkun tanda huse. Kumasi fwa niya

0: Peka kire wo
1: se waye fa
0: obi sira waye fa
1: wo da bre
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: wo soro dudu me ko program bi me duro wa ana me se me ko tra pulpit na nam so me tra church members nanim me ko se church members nanim e fo mu hu shofo obaye program no bro mu yi mi free omo ka se mbanjiro so duro na mi pia fi dum wa me ko pulpit nanim me ko se shofo awradin shira ana wa hobla sia o nam wiase
1: yes
0: asofo ebi ba ye bag kura mpa sie beje no kwan nam na bebi akwata bebi ofu urade koso ndulo na be kofa akese sam ndin trabe ye bebi ye mfre ne kura no kora bebi ye be kona pa no ne chese
1: asia
0: e ti so be fasia
1: ko tempo ni tempo
0: no no da no pasta fo kwan bi ya ye ka emi ma so no ni ba so ye
1: ebi de nanu ye nyam
0: chese da mi ye be shade ni mum ye sene wo
1: na de o shawo no ba
0: na de o shade o sene wo ne ba
1: ka cha wo se
0: na ya ka chira wo se
1: ba wo kwan
0: na so be no
1: na na de wo
0: ah
1: efu wo efu asa ko fa chere tram
0: ba se tigo fa
1: yes
0: hello hello holo holo wo ba bu so firi se itim na o de chief from your cast you ka ba ka cha humble yourself
1: hallelujah
0: amen o no de yesita wo mi su tigo
1: yes
0: but who dey hand o show from da na ya catch us next time
1: humble yourself
0: o ko party asia pebe bi aba ya fra wo mi from since na me ni ya fra wo akotena nkwalam to aso e
1: na say na o share wa na
0: ti pebe bi kura tena
1: na o share wo ba
0: na be fra wo ne ba
1: catch us
0: say you are better high pain for
1: na ni di
0: hallelujah
1: one of the
0: independent
1: yes
0: vip wa tamis o
1: na bi da
0: na so da wa so da fan be na wonya kwen pu wura ho to aso e
1: na obie
0: na babu se lo be ma lo so
1: na
0: brand one
1: na one so
0: o se ko po na brand e be brand one Ephesians 21 chapter 2 verse
1: 4
0: ma no
1: e ti
0: no no
1: aye do no
0: wasi ta
1: sem bi
0: tie
1: be no pay
0: aha
1: ni muna
0: o se ni muna
1: de wasi ni nyina
0: de wasi ni nyina
1: akaka to mu
0: Ephesians chapter 5 verse 21
1: Ephesians 5 verse 21
0: aha
1: wasi
0: wasi
1: mom bra mo wasi
0: ma mo babu se mom bra mo wasi ma mo
1: Christo suro mu
0: Christo suro mu
1: Ayirenom
0: ayirenom
1: mo ma mo asema mo amukuru no
0: mo mla mo asema mo amukuru no
1: se mo ye ma urade
0: o ba bi om nia ho brase na di so betuma nya kuru pa
1: sa
0: aha sa to aso e
1: se mo mla mo
0: na mo amukuru no se mo de kuru ya haleluya
1: amen
0: cheje cha afa am brase ho o ko flip 2 na verse 5 to 11
1: verse 2
0: verse 5
1: Christ ho brase
0: ba bo se Christ ho brase
1: chiri
0: ah yesu bread ho ase dodo na asofo aba na fa ye dwae dodo o ma so mudo Flip chapter 5 to 11.
1: Yes,
0: this is your home blast. Oh, Lord Jesus. Faso.
1: Mama, you say,
0: my gene is moving. You can't show my good body. O tu fo di mabaze. O tu fo di mo a enya ise.
1: Sa.
0: E ti ka si Yesu Kristo mu Nyankopon mu a na enya ise.
1: Sa.
0: Na so to aso e.
1: O no Nyankopon ti be mu die.
0: O ti se Nyankopon die.
1: Na so mu no fasidi
0: ase. Na so ye o nye no ho

0: da akyira kora ne kwan
1: da bi
0: etu hwe nkwara aye stubborn ni nyina awori jaye ne man kwara aye stubborn
1: sa
0: nkwara stitch de sa ba nyina fira wali jaye
1: sa
0: papa ndi mame ni jaye da da da da
1: kwani
0: ya mama su wo subi wo yemu aye nkwasi asu
1: so jaye me dia
0: wono wa ba ni jaye a
1: nkwara no so ene me hwe
0: ko pon be show ali pani ko ba bi ali sa wo papa papa brandie oyire ja wo na oko na wa fa wo mana wo hwe won shanka wo papa papa
1: amen
0: wose kira bo fra kwa ya won fa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: won fire ho
0: ene abatan ene batan bo ho a obe ho ne ba osoli no onum no oba obeba na nkwala ni nyina da
1: sa
0: ye ni tam ye de hwe nkwala man kwala ye stubborn
1: sa
0: shanka urade din
1: amen
0: pate eti oba ane ba ma kira bo fra kwa ya won fa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: won fire ho
0: ene o kristo hwe hwe fe fe okje first peter no ma chapter 3 verse 1 to 6 ne ye fa nkwala ne bia ne mato aso
1: sa petro ngume di kan nyansa o se oyire no mobra pa
0: bible se eyire no amobra pa
1: na sala na mo oyire no
0: sa na no mo oyire no
1: momra mo asema mo
0: ala hallelujah
1: amen
0: awurade mpa wore se jo se eyire no momra mo asema mo amukununom
1: sa
0: to aso e
1: ne se binu mantie asem no so
0: a na se obi antie nyankopa asema
1: do wa fa oyire no abra ba pa pa
0: ni ba oti fie mu no ya hwe wo ese de woni wukunu sitie ese se ye hwe woni wukunu se de o ma wade no sitie na ye kon do awade
1: sa
0: hallelujah
1: sa
0: ana de Christophe wa ma pa wa de efie bi mpa obitum kasa soma sene ne yiri nti menwale da
1: menkwasore da
0: tuaso yi
1: wase se obehwe ma bra ba
0: ehotie so obehwe ma bra ba ehotie so
1: ewo suro mu
0: ewo suro mu
1: na mo mama hyehyade nya hunama
0: ni nya mo mama hyehyade nya hunama ni die
1: mesawo
0: mesawo
1: sikahye
0: sikahye
1: na ntade
0: so empatia ne dressing dressing emfa ba wa de ne nkosi hwe tuaso yi
1: ne mo ma ho sisi nya akoma mu nipa wo hu
0: hallelujah ene ema kwa awade a ye de kopa hunyade hallelujah
1: amen
0: onyaka fama okunu onyade a fabra etidie ne kunu beto ama ne bia wo minim sister bi ne mpabo akotati eti woda so firi bi gum ade kwa na jini owiase hallelujah
1: amen
0: oba be sie tumi kotontuma lease by 1.2 na ne kunu na mape bo sie kotua nkola school fees ose mo mamo masese
1: de enya hunama ne de
0: enya hunama ne de to aso e
1: manya honhoma adwo
0: manya honhoma adwo
1: ayeko
0: o kristo ni ba ma o dress ne simple
1: simple
0: to aso e
1: na se na sanhu sesie na ne boye din
0: na sanhu sesie no na ne boye din de o de o hye no fofofo wo ha no awurade wo hunu sye ne boye din
1: ne kata hu
0: na te se de o hye ne boye din na wo hunu no awurade wo hunu sye ne boye
1: fo
0: hallelujah
1: amen
0: enti nhye de nipa hye

0: bible
1: say kuno ni etire nya sa na o kan hallelujah
0: amen
1: christo ni ba ugu kuno ojidi ni ba kremo ni ba ugu kuno ukuru ka ba kuno ka mienu o ka mien sa na to aso e
0: sana sela etie abraham efere
1: mi sana sela etie abraham
0: efere mi wula
1: ene christo ni ba efere kuno kosi papa kojo papa dada bla kojo wo se wo fere ni wula aha
0: ono na se moye papa
1: enna se moye papa
0: na munsu ahundie biala
1: na munsu ahundie biala
0: moye nema
1: moye diade
0: moye nema
1: moye nema itukwa Ephesians 5:25 na yen kan ho kwahwe progress no mami ko progress ukwa Ephesians 5:25 na wose kulonom so monno moyere no
0: sa
1: se de Kristo so da safo no lodi no ho mai mai ablantie ya do yere ya kokoro yere
0: sa
1: ka sampa kire wo yere
0: oh
1: baba bitum bie na no mekra meba walo kra no na majuri ya me mehudi ya yam koyo ho ade be makwa sia ka emi ma me pa
0: amen
1: mehudi ya ya me koyo ho ade krokro yile ka sempatu ni trim e ma pa krokro na ma ma so pa krokro ye mi ebi nyina pa krokro awale fo mo ka sempama mo ho na wade na ngu
0: bi to mo ho
1: ah wose mi no mi anu nka ya wade mom
0: sa
1: na ye ngu na ye nkyre kwa ya nkwala ngade ade
0: emfa so
1: na wade

Captain Etuwa Boko. Ewia si wo kasa di ni sesi ni bo. Wo si Ghana kuta ni semse kushia. Any far way. Ko that if play move fi France ba togo di a blasi play no. Play ni bodyguard ba kukure nwa sa si weso. Omba togo na yada ma ufi. Ena yada mo. O blasi ya kesi. Mana wo shia wo bia shia bia jau. Debi dankwa nubia no. Se du boy. No mi nga. Ya na wini. Ena university ni bi from ya sofo. Matrasi ni ma study Bible ni nba huse. Bible ni kura da wini pane troy. Na michele anam se urade fa abone nchao. Ewurade onfa abone nche o do hwe na oyem mo school ban wako na wadi ma sa se ma fu number ye sey super bie na no a tu ze wa sha na na obo tipa o di mo se ro ba ko abc na ko che se wa no za na chi no hwe na foforo na bible se de o ma no ho so ewurade brana se na de o brana ho se de ewurade ma no so enen kwa like tikitikitikiti ye no obu ye no osuro be sha blaje onim se wiase ne nyina ye ne dia christian chapter 12 verse 1 was

0: Ah, papa ne bɔne nyina ntiri. Headquarters. Aha na ɛwɔ.
1: Sa.
0: Isa kawrade.
1: Amen.
0: Tie ne pa.
1: Ɛda kan nyina.
0: Psalm 2 verse 10 to 12.
1: Psalm 2 verse 10 to 12 no.
0: Ɛda
1: wase. Afei, ahemfo, mo hu nyansa. Ɛda ntiri please.
0: Me na mchoro ye.
1: Da bi ɛda.
0: Ɔhene bi chiro quotation.
1: Ɛda wɔ chiro. Ɛya 2:10.
0: Me pɛ sɛ ɔhene bi chire.
1: Sa ɛda.
0: Chiro ka mu no. Quotation wɔ sɛ ɔtumi di 2 ne 3.
1: Ɛda ɛno kure.
0: Quotation man.
1: Psalm 2 verse number 10 no.
0: Psalm 2
1: verse number 10 no.
0: 2
1: verse number 10.
0: Psalm ni twi Psalm no ni twi ye.
1: Nyum
0: enyum
1: sa.
0: Etu do wura fi kura kai nyum.
1: O ka nyum kura
0: be ka. Ka sa nyum enyum. Te sa de patapanu mi jimi.
1: Eh.
0: Ni satawale num concert yo mo ye.
1: Ayo, mese me ho.
0: Wo de kai sa enyum.
1: Enyum.
0: Etire mi yenu.
1: Ni yi mo ye du.
0: Ni yi mo ye du.
1: Sa.
0: Wo hene wan ko suku kura no. Enyum wo ma no. Etire mi yenu ba pa kra fashion David ni mo ma no etire mi yenu ni mu du ekọ wo sesey
1: o se afei ahemfo
0: ahemfo
1: hu nyansa
0: na che se ahemfo bi wa fi kra kai nwum
1: o ka nwum kra be
0: ka sa nwum enwum te sa de patapanu mi jimi
1: eh
0: ni satawale num concert yo mo ye
1: ayo mesa me ho
0: wo de kai sa enwum
1: enwum
0: etire mi yenu
1: ni mu ye du
0: ni mu ye du
1: sa
0: wo hene wan ko suku kra no enwum wo ma no etire mi yenu ba pa kra fashion David ni mu ma no etire mi yenu ni mu du ekọ wo sesey
1: o se afei ahemfo
0: ahemfo
1: hu nyansa
0: na che se ahemfo bi wa ha
1: ajọ ma jimi
0: wo mro mo tonton ahemfie
1: ajẹ nokule
0: atonton suku pa
1: ajẹ nokule
0: ahwe ese nsuo ewo omukrom
1: ajẹ no
0: funim tifo ba chi nuti
1: hu nyansa
0: asamre man
1: omunim
0: ekrom ajẹ ebi e wo chaton
1: wo chaton ja obaju
0: amen musa won be na gba na ka wu ko okrom an kwa ko de
1: yesana ye hu nkura na ye
0: ye ye ba ye bridge wo okrom bra betwa ahoma mu a okoye na wa bie wo ka na to ho na driver team no aspark yesu so
1: yesu so ja
0: because okrom of for ba ho okrom be pay na toss no back seat wo asha cha wo oye fey mo jata da se na ka ma invite evangelist so dro
1: ah na kwa be jima
0: Dan Robertson, Bruta, na kan yifu bi besu, Bible ne senti ohene.
1: Mu hu nyansa.
0: Mu hu nyansa.
1: Asase mu fu.